Ya ole anganga na fa stai pe upo nevi inga to fa fonga mai le nei tai au o te fifi fo nei tai au sa mo e fa felo ya tu ya le molei fo mai al pa ia mal malu se ta to watnu ile ni fo tai au ma tengo fi fa felo ya tu le fo inga lunga to fi le tu ai so se fata fa te ulanga ele nga te leo tapo inga te mali mo fa ila unga ya Te o lava ina yalo ma whanau ele whangalo ina fo ina yo tātou mātua mātua ia o lo whai a lava ia le whai vo le tapo ia o pōrkala me whale nganga ia o lo au au na tuai ile ngata I o pave aosa ia o teimi uma e langa ina ile upua le tua pa whailo e tu fo ina yo tātou uso tua whawhine si lo fia le leile tātou ngana ia o lo ma whai ona mafuta mai fone nei tai au ia watu le nganga whawhilo inga ia te utou uma lava Faftai e le tariaina, o le aumnanga al malam la maola I maota malawa. Pe ona masa ni ai o le aumnanga al malam la maola, wabeao sa taitasi, ea ma le tula e ono le tula e fitu, ia olo ilalo al famol malunga le kale sias fitu, wanitone sa moa mai pouri rua. Ia olo tautua tuai le tato por kalame I wabeao o asu sa taitasi o tato fengaluenga le neita e ao le sunga to ina, Ya manu ta'ala malo ni tangata maso end in England ya wa mata tua tu fo ni tai au ya wa la fa fo anga ya po kala me masani ba ng mumbu ta to wa si singa ya ona to wa ngai na le se upu fo fo la male fiong pa ya le tua wa saundia mata pe na ina le sungal to ina ya manu ta'ala ai ve fo ni tai au e fa fe lo to fo I ma va tu mumbu onga ya o le aso fa pitona yo ta tu tina Ia iai whamanianga le tua, ia te outou umalava, ia waulia mai, ia le neifo, ia sa, whapitoa lava mo outou. Ia iai leanga le leio le tua,